Mbak Nur Hayati Wilujeng Dalu Buni Reni. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten laladan mriko Waung Krembung Sidoarjo Mojosari Jogerto. Butakin Wilujeng Dalu. Wonten ugi Mbak Ani, salam Cak, wah nggih.